kwan na kwan ko sa rochos ni kakwa. Tutlatis ka malis lo kalu to chan, ispichan kirulis ka ba? Aman na kwan na din jere.

Bueno, mis amados hermanos, nakakachinabal na ba sa ilas lecho la ish ni Chabi la habinal relika radio, la radio chokachirabinkel silikuna laen o kreichish chabasinkel kung rakal rating ni kakwa li ka Dios li hermano Pablo paaw hang kukrechikulak kaguken di kens chiba kung rakal rating ni kakwa o nagwibini na klaat chao kwabi rating di Dios chikokain Renacto el chiusish ka angel ika kwa lika Diyos. Hukan mis amados hermanos, liratin ika kwa nakatawasan sa el Evangelio de San Mateo Kapitulo 5, versikulo 13. Lishkolomel na chile atin chiko kain, liratsamel, liruchichoch. Amen. Ratin ika kwa na chichiko kain. Laesh lakpapanel, chanchanesh, liatsam, di nag-anghala ka rin sa ruchichocho. Kuitaliyats ang tasa tishkial, karurak chik taokwe, maka chik taokwe. Yalre chik tsakek, ut ha chik. Maa chinokwe, yalre chik tsakek, ut ika chik. Amen. Sunubaki, raminkiratin niya kakwa. Haman sa likon na lain. Kauta ka amaw sermanos, liratin ni Dios nung koratin na nung kos pang komparar nung kos kung takita ko kung di atsam ni kos lang naklaat at ting hermano nakakereta nakli atsam ling nakakuksi sila akong kablal mukuka ak talaat nakat oksin kere chish hunil li krisyan kung eskwang li atsam sa chish hun kablal nakakereta kung sil chakutan amos hermanos Hunshel nachter kutan nakakeretal kahe di profeta di kakwa Dios hane baling mas ni ke oksi kres jeba rati ni kakwa pero haman na nakwan naskolun di kakwa Jesucristo an shkarushche nakwan chikunel ni ke paman chikunel di solom di kakwa tentonak ta oksi ser ang kirati ni kakwa di ka Dios hukanak nas chichukay ben rakal malaklih Número uno, nachechi hokai. Tentonak takwang sa hunahel. Takwang sa hunahel. Kaut. Nakakeretali at amli na roksi ng kakoksi sa lahong kablal. Han, nakakakubli siya natibela akwa, nakakubla at sakem. Mungkuret, mungkuhuntorol, tikuiruli at amli ng kakoksi chisa pecha. Laating kajo kachiroksingil huntorol chiru at amsa. Kuirak ta chas ke ba kun toro ruli at am sa las tibel akwa ngkuta ki okta chimukuta sa ho li tibel kwaan. Tentonak ta ke kun chutal li at am chisa. Ho kanak na chie lis ben rakal kwang sa hunahel. Kaut di kakwa Jesus nas ke kun ejemplo choke la es rats am ruchichocho. Lis tanemit ki kakwa Dios mis amados hermanos angeliru nakwang sa hunak cholehel. Chankero nakwang sa hunak cholehel, hanak amaus hermanos, ngkut narak na siya mkutarok ta chik anghalak, lah pa manel siya hong kalrib. Karuna siya lah anghel sa rochot di Diyos. Nakwitis siya kwe nakwan kakwaklisi hunak lik anghel o kankay sa komunil o kanko sa komunil, mis amaus hermanos. Pero sila o takachetra lain hain ning kaush han timbano. Umalaktis chet si lidiakono lain timbano en. Umalakli pastor halantis manu ut halantis man lidiakono. Halantis man obrero. Halantis man lidiakoniso kreril kanghel de chap. Simkutaruk ta tentonak ta isiman ko naklik kanghel chisa sa hong komonel. Nakakere tal tru at sam. Mingkana aru chik anghalak ya kunto rola kwiliru at amta chik esa sa chanri sa kem. Pues hoan na kwi lah pa manel. Tentonak mungkutaruk ta chik anghalak ya shunay sirip. Tento manak tishk erip sa hunah chiribirip sa ik angheli kakwali ka Dios. Hokanak na chie mis amaus hermanos ratin li kakwa. Sakal ng koratina na chike nak tento angheliru naklaukwang ko sa hunah. Hunahake ko, chik anghalak, chik anghali kakwali ka Diyos. Nagkikereta li koksang. Lisang na kanggay chotubrib chik anghalak, malaklitekin,
nak ni ke okchik angalak mkush hun kalepta sinon ke cholototnak kokshul nak takwil pernabal rulik angel ni gaifmano arre nak keretal nak hokaan lah pamanel matoho tachik lah pamanel hokaan nak nahtira atin ni kakwa Dios nahtiesku isa el evangelio de Juan 17:21 barquinaste amados hermanos tentona clao canabli cuan saish angelica cua Dios nasce es el evangelio de Juan capítulo 17 versículo 21 abe nasce chocain atinchicuacha licarunitz ama chacuchan anacuna hacta chacruhepcha che cuan kukin hona kwan kina kukin lain chan laina kukin ut laat kwankat kukin chan chokai hona hakta shakru heb renak kwankep saruchi choch despab nak laat chataklang chakwe chan anay nashcherati ni kakwa nashkuchiku angelirunak lao kwankosa hona cholehil misamaos hermano tento takal chotuk kip chikangalak nikikeretal naklaat tischeli pastor hermanos tokuan sa hunak li kulto a chotuk bakip chikash lokali Dios o malak tischela kangel hermanos ta ajeru takakwaklis hunak li kangel sa komonel takabano han narahna el hokanak nasche la esh ratsamil ruchi chocho karu tischeh Liap ni makin ke paban. Nak tish kere tal, nak lah pabanel, hun nahe, cik angelak, cik angeli Dios. Te saos chol, te je, janik ech otot na kachilah pabanel, saib say chol, jakep chokai. Entonces, amados hermanos, hokanak nah je, la ish ratzam suci chol. Narah nah je, li atzam si okchish tawal jak halan, si okrek angkish sahil. Hokan mis amados hermanos, Ajeleru naklao kakekip sa hunahil renak toruhang chishwanukish kakangelik kagwa. Lishkabil barkwinas che tentunak takwang bisal malak estar proporcionado takanaw likwang sa iskangelik kagwa. Kawut misamaw serman tentunak lao lakpapanel kanaw likwang Likuang sa iskangeli kakwal ka Diyos. Kawot mi samaos, hermanos. Kwan akwi na kinkan na naman likuang. Chan kirunak takotong ratzamili ruchi chocho. Nagkikereta lamaos, hermanos, li tsakem ka. Mi samaos, hermanos, li atzamli na koksisa li hun kaplal. Kwanta na honal na shkoli hermana ishp. Kwanta na honal na shkoli li hun kaplal li hun hun. Ut kwan ut. De repente... Kash kere tal shosh but chat samsa listibel shkwa. Num tahanak shkial, num tahanak wachik. Ma hunchi naruna tsakan kere lishkal doshku. Kawut porke na bal chat sams but chisa. Hain hun retalil. Amao sema. Hun ejemplo. Hokanak ma kamanak kwises juam lah pavanel. Tentunak kwank bisal itishmano. Kawut. Chankirunak takutunak kwash bisal. Nagkikere tal amaus hermanos kuanak sa ischangke la pabanel magaj kibisal li atzam sa musikeh rikinem sa lishuam di kwenk li ishq. Chankirun ang nakoton. Nakoton amaus hermanos naklah pabanel na okshni mobrisin kirim. Na okshishyeb al kahlain masin chabil. Na okshishyeb al kahlain mas ninabichang. Na okchishyeb ay naklain mas pachininaw ang kipredikar. Mas chabil ni atinak. Lihun kwele makaan okwe. Mangkun nasnaw tabichang. Karusha okshmanukil. Narak nasche okshnumik kial yats amlikwang salikachuan manikagwa. So okshnimob disingkil kibriken likarunas kakeli Diyos. Uthokan amaus hermanos Tentunak lao kwang bisal chikanaw chiwaminkil chikanwa kanawak kwang sa iskangeli kakwa li ka Diyos. Likaroon na iskakwe li kakwa si sehuna kamatan oksi chisa achol
mani mopresia kuip dikinaat, mani mopresia kuip dikinak ng kanaw bichak, marenchal chat ok makikwang kilit lakwa sa gwitsin la irma, chat chirish na kinkaan kay ru mas chibichang, malak chirish kin kinkamas ni kay isnaw amaw sermanos li atinak, mani mopresia kuip ating hermano, chan na wakrok singkil, si ka angkili kakwa. Hokanak na siya, porque la atrats amru chichoch. Si la at hunak la pamanel na okchi, malaka especialmente la kwahpanel. Hep la musiko. Chuchik ulman kamaus hermanos. Neke okchi tsektanan kiribeb, neke okchi ni mobrisin kiribeb de kel nikeshnao. Yarre chi nakte ilex manep di kristian, mungu nikesh keta chik lokali dios chan chalep shoho. Inka ating hermano. Sa Evangelio de Lucas 18:14 na chit. Amaus hermanos, linas ni mobrisirip haan takusir. Pero linas kusirip na ma reconocer na kaakak li Dios nimsh kwankil haan li tak oho bahak li chol mis amaus hermanos. Kukang utan, kere talay, chankiru kwankat saan? Sa la naak, sa la iglesia. Maren chal hual na kat ni mobrisirip. Karunas chila kwa la hermano na kanaka naklaat ng katire laat makaat o kwi marichang katre arunas kosla ang arunak na rekali atin ang masana to mamin yo katis tiki singil yo katis tishkam singil sa muzik hokan hermanos chikanawak likwang sa angeli kakwa li parios tinto naktakanaw yu aminkil ratin ni kakwa kwal angeli ru naklao renak kaykash kwa hinkil li kakwa sa ilal shlokali Dios. Hokan naklikuin kliish kanakwan, mungko na rek ata chik sa ilali chol. Kwan nakli Dios na roksi ho naklikuin, pero rikinaan na okin mo singkirin. De repente siya shal rip jiru, haan mungko musik ta chili kakwa kwa rikin, sino ke haan chili sakang musik. Chang kiru na kanikotun, porke narak taklang kirip shunas, at si narak ang halak sa kunakil. Mahunchi na taklang kwe chan. Mahunchi na tataklan ko ilain, lain jalwek or timano chan. Narah na che mkure ta chikli Dios kwa rikin. Kunah nao ta chik ang beksik ang halikakwa. Uto ko anak marin na ok che balak kaaklain mas ni nao. Kaaklain chabilah bichanel, kaaklain chabilah predikador, kaaklain chabilin chabilah akwak manel maricha. Ay Dios, hermano, narah na che, Dios no mek bisal. Banu kwen trik ena anatian ma. Porque li tratin li kakwa Dios chuchis che mal di nach ni mo bisirip han ta ko sir skwanke. Hokan na mau serman. Kwin ka kwa nak tira tsam li atin na inta ka halak sa lachu am ten tonak sa terek a li kwankep chakat. Te hulak chirwep li kwankep di yoke che ilo kakwe che abenga kwa. Chi narah na che nak laat ratsam ruchi chocho. Toshik se Roshilal. Tinto naksaksakak ro li atsam. Naksaksak ro li atsam amaw sermanos tis kamchak kunaklik kana hermana na okkubin kilis chakkem ay naksak ro li atsam kwal sa chol naknakut sa isyang li stibelis kwa. Mahon tabi na masahak tabi chol nak tis lok tara humbolsak si atsam yu chi chot sa yu chi mul sa. Ito ho masate bichol na tishkut sa istibalis si kwa mal sa isyang lish sa kemak na muli sa liyatam mamin misama ho serman. Tento na li kana hermana malak li ishklik sa ischol na kub lish sa kemak na kub na keli atsam chisa kwal chinaos li atsam saksakiro. Mahon te naruna ako kre na tishketra atsam sa isyang lish tibalis kwa chichu chimul sa yuchichotsa. Kukanak na hain kung retalil amawos hermano. Kamaan ako is choam lahpamanel. Lahpamanel tento naksaksaka karulis choam. Takotong nakakiretal takot humbasak liha sa likristal malakli atsam sa likristal saksak na koton. Kamaan ako is sa likatyoam mis amawos hermano. Takotong nakratin liha kwa Dios Diyo chihalok likatyoam. Takutung ko na kratin ni kakwa am. Takutung ko na kratin ni

cachichu a minquil, licuanza musica ejago. Jocan hermano, a geleru, naclao, canau licuan se angelica cualica Dios. Cabuta amamos hermanos, cuan aquila papanela nacuan, saichol salitemplo, saichol chibichang, saichol amamos hermanos, caseliculto, pero salichuncablal, taquay solo pletic, solo cacalib. Solo tenin kiribem. Karune que esteli cristiana neka koshla. Y tohona kwaishk angel sali templo. Marera hlat diácono. Marela atli pastor. Marela atrahli obrero. Marela atah kwahmanel. Marela atah músico. Pero nakchoke ba kwa binkil li cristian. Nakin ka usla kwa hek sala hunka blal. Karune que estiena neka koshla la. Manike atinak us sa chirish kangeli kakwa sa kabanak ng kakosla, mamin misama o seman. Tinto na klaot katikob sila katyuan, katirili kakwa, oksin ho na kakwa lahat. Tangkahin siya manungkil, joa minkil, ho na kakwa lahat atin Diyos. Renak li Diyos tos tangkani misama o seman. Pero sila ating ka na kahala kwa rik, lakwa tinokbaling ka na hala, La kwilokbal kung likhos-os ako. Sa iglesia mare sa lachol, mare laat kat siyakok may sa lachol, usaan. Pero, habang kwa nakasalikaye, na siyakok akwi hunak man, khoskil, bang makikwangkil, liras rizin. Uthaan na ining ka narak likakwa, misama usin man. Li Diyos narak naklao, kanaw likwang sa ikanghel likakwa lika Diyos. Sakakro li katyuam, kanaw katakakot na klaot sa kal, ralas ka ako li kakwa. Renak tes kereta li kwangkep sa kakat, rikinaan, tes nauril bal, ang tos li Diyos na kalok. Te okakwit si sikba li kakwa. O ka na mao sermas, aheliru na klao, takanaw li kwang, ho nagulak siya li kakwa. Tento na klao, Kwang kosa kunahil, cholahil, kunah lutul ka kaush. Sili pastor na siya kwe sa la iglesia, hermanos, kakayak bayak siya nagkusing, aherus kumaklingi hundi ka anghel, sa kunah, cholet na papanel, kachin, ay Diyos hermano, kumpat na rulik anghel. Pero si tishtiri, lak anghel siya kumarel la at siya kusya kwe, Lain kami na kwa manong kil, chalihon, o lain haanin ting manong hones, lain chalkwek or ti manong chalihon, in ka mukuhaan ta nagulak chiru li kakwa. Karuti chiri di amigo, naklao amao sermanos na kanaw kwang chik angel li kakwa Diyos, hasta likas kitsin makuha pa manel, ni kaya sa hos cholet, chis chik angel bar kwan li natiklash manong kil, ni kaya oken mis amao serman kong chik angelak sa chikish laulak pa manel. Pero sila akikit ka mano. Katsap kong kalik anghel kong kalm ko to rook takpanong kinmisa maus hermanos. Ho kanak, na ay hanain na el, nak, laes rats amil ruji chocho. Chan ratin ni kakwa. Laes chan chan naes rats am mil kong ruji chocho. Kwili ats am ta sa chiskial chan, karuchik ta okwi makajikahe. Karun nilak na el. Amados hermanos, naklapa manelin kanas na kwang sili evangelio, kanas na yung aminkira atin ni kakwa. Mukukakta rapinkil, amados hermanos, nakbal na balakirip, si kwechi abing, tan siker kakwi abing ni mano. Ay Dios hermanos, us nagtatabing, pero haban, kwal ahelirus yung aminkil, ratin ni kakwa Dios. Tento nagtakat yung amin. Mukukakta nakskabi, Mingka, tento manta katyo ami. Amaus hermanos, si hokaen, to kwaklik, to kik sa dikapabal. Lahat din nakakwakik sa lapabal, lahat ating hermano, renak takotong na usta tihe at sakwish panep di tenamit di krisyani makinik kay paman, ahelero naklaat, wakat sa kunahe. Chal takwek, ahchik makutben chikakwip. Mani mo presya kwe, rikil din na kanaw. Nakbal na siya ay porke lain wal nakbal yung nabom. Likakwa ka tacha rikin nakbal si nabom lihunghong tacha rikin
linacu amin.

0: Rera tinikako a Dios. Ang genero amaos, hermano. Chabilak likat yuam. Unak chabilak kat yuam chilulikakwa. Aranaks na saho na nakaikash kwang kili Dios mis amaos, hermano. Nakaikash musik likakwa silikam. Aran hokanak na chili chinabich. Segose aki, segose aya. Takwekash sa ili Dios sa li templo. Utakwekash kwi sa ili kwang kili kakwa sa lakangel. Sa la negosyo, sa likay, sa atribe. Yalakbar na ro tatalimang aran takwek ash kwang kilikakwa. Mukuka ta sanak sa kwang katsali templo. Yalakbar! Amaos hermanos ni kiyakwa in por experiencia. Li Dios na shman sa linchuam, ay Dios mio kwa nakchokin chibek na kwek a. Mas tot di kwam ni kakwa utara ni ok siyap ak masay sa lincho. Porque ninchap ko shlankil maa narutin toh kwi jihunilis ninkal usilal na shmanos li Dios sa linchuam. Unaksala at all, amaos hermanos, nakyokat siyo bangkil tratar manera, yu aminkil ratin di kakwa, aran takwek ay sa ila at all sa lakong kaplal. Tiyan rin nakatakotong, hanak la at sa at all kila sumatin, sa at all kina ilakwa lalak ahol, sa at all kina ilakwa sa akwitsin, sa at all jalakbar na ruta kumay. Pero habang kwantyo chikulbang, sa at all sa li templo, pero, kwals napisok pa sa at all, pero sa lichong kablal, pletikchik, kakalikchik. Ay Dios, hermano, ma kuhaan tayo na kulak chirul kakwa, kaing kaanarak li Dios ay, kwilaat, nagchabila cho am cho chishik, nagutun, charun tanaw, haanak laat sa chikach o sa lakong kablal, rikinep la kwa lalak ahol, rikinep la kwa sa kwitsin, unke sa lak anghel tachik, sa chikach o rikin, la kwa sa kwitsin, barkwin nakurip lak anghel. Pero singka, nakmak ka uska chabilos yoko chikbek sa evangelio narang na che amaos hermanos aran naklao hakaikar sa ikacho sa litem pero sa lakak anghel mare siyo piletik siya kasali jachirish syuk likalot siyo piletik jachirish syuk likaparsela likachinachoch siyo piletik jachirish liketong siyo ko chi piletik ay dos hermano narang na che tsahruli at am ahaliru naktakakosla Chankeru narahlikakwa. Kwiliats amchan taosok lishki alchan. Jal reh chit yaik, jal reh chit sakik. Karun narah na ilayin, narah na shche. Nak, deshkere tali krisyan, naking aus lakat yuam likakwaan hik, jal nungo ish seeh chik, nangke ok chi atinak chikish. Jolok nak na shpay chakrib sa li temple, chankep kay chikokay. Jolok na piskorib, chankep chikokay. Yolok nak chabilah kwa wanen lash maharib. Jangkep chi hokai. Ngeok chi atinak. Hokanak nak chi. Liat sam nak maga jishkial. Jarreh chik jake. Hingka misamaw sema. Katsalok likwang. Sayt angheli kakwa Dios. Li Dios narah nak la. Hokanak nak chi. La esh rats amru chichoch. Isilao rats amru chichoch. Narah nak chi misamaw sema. Tento nak la o. Kapan segir. Kebash lo ali Dios. Si li Dios si la matan, marikwa na matan shma ni kakwa, reik irtisin, reik shma nungkil hunak li dik anghel chik, banu chi sa chol chok reik shloka li Dios. Manim obri siya kwi shma nungkil. Ma chi sa chol burke la kakla in masin chabil chakatara, ink a ating hermano. Porke chanamak, nakli matan eh, tawulak li hunal naktarake, pero link a narake haan di rahok, rik hindi kakwa. Hokan mis amados hermanos y hermanas, Dios chi os obtesin kere, di kenchi hunili atinay. Hamanin ka ni nao chan kero ni kakweka. Pero sila at ating hermano y hermana, marain chal, ka us yukachibek sa likangheli kakwa. Kual us tak nak sa likon na lain, tats ili rish la joa. Matyal hon na kataan, hingka, honal na si akwe li Dios renak laat, Ta shoto lamak. Jiri li kakwa. Halikwa tinobat. Kakwa tang kain si kwang. Si us. Sinawak ta si kwang sa lingkong kaplal. Jiri li Diyos. U li Diyos maach ak chiru. Haana si halikwa tinobal sa mga usirma. Li Diyos na si paano. Ninti si ko kain akwe porke ko kaan si paan sa lingkwa. Lain na mga usirma nung singkasing kis sa Evangelio. Hual jibiru li kwa tinobal na si kwang chak. Inhualing kanin na us Di kwang sa Evangelio, ng aning kwa na kwa birati ni kakwa na sing kwanjak, pero naksulak konal naklitios sik eku ninchesin chol tan siquer ka kwitin tsakongs chi abing perinka ho kampe nak nachira tini ka kwa dios chal nakinchan sik balep litlup luket litakwa kenakan malak lisachin nakan ho kan ating hermano di dios nashal nash akobrisi li kakwang hik haan akwein narak kaibalakwe la ata ting hermano y hermana Bancho shreli kakwa Dios, nakli radio felicidad, naschal shkai, chihulak, toh parkwin kataliman. Unakwe bini, naklaat, osop tisimilakat shpani kakwa li ka Dios. Hokan ating hermano, y hermana, bancho shreli kakwa Dios. Nakwara to shiksa hun, unakli tiho kakuchme. Chirele kakwa, wila ate kakwa nagtatroksimas li kakwa Dios, hona shpano li kakwa, kakwi panak, kusi akwip shiru. Jiril kakwa irman, kakwa Jesus. Bancho siya kakwa di kenchi hunilay. Yoko chi shpistrit balasan tila atin ating Diyos. Yoko chi gulak rikinheb latin amit kakwa. Haman atin ni makwal Diyos din kanap sa ako, Padre Santo. Renak ta kanaw likwang kukunrat sa mil ruchi chocho. Tang aniho at kakwa, haman atin Diyos, marikwan nchal kakwa Jesus. Nang maki na kanaw kwang sa likanghel, pero haman nakatsama chaku, Naklaat siya tang aning karela termit at kakwa. Renak ta jihek lius kakwa Jesus. Renak lo kanin bila ka ba? Renak terko simbila lo kala kwang kilal at inimakwa Diyos. Inka ta chika kakachihobek. Inka ta chika tat kakachirukrus. Rikin chikunil lina kadyo ame. Sinoket terko simbila kman lalo kal. Rikin chikunil kakwa Jesus. Bantyo siya kakwe. Rikin chikunil laing kakwa. Ning kanap sako. Chan challenge all ni Manu Black Angelay. Una ko yun ka kwa Jesus. Na kesea de bendisyon sa ito ame platin na mit ka kwa. Haakun rosop singkire platin mit. Sa rikona lain, bancho siya ka kwa. Usop simbilak, chikunil, lichapil, ah, abinel. Amen. Dios chika na kairikin, mis amados hermanos. Hanain ratin ni kakwa Dios. Nilakakam siya kong Raquel. Salatuam, ut.
1: El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Lucas 21:33.
2: Felicidad Estéreo, alegrando tu vida. 104.5 FM. Esta es una emisora de Grupo Radial Emanuel.
3: Lina lem, makuantes ko slangkil. Nagtatruang sbanungkil chiskunila hune sa gwip. Lina lem, makuas banungkil likirunak jela chol. Lira din li Dios nas je. Li anita rakta kwang snalep. Tentonak ta shuaru likakwa.
4: Que tu mente es insondable.
5: Lina leba in nashkea kwe, la poctesibalatin, sail cholehil, 104.5 FM.

chihultikok ke likichelik hakwa. Asyal uslik eok chirulik uluk. Jokan utlak nakatkapok renak tatsiba hakuip sa li grupo de amigos Radio Felicidad. Renak taik e hunak amayeh rahlalko. Chihokain dipuktesiban atin sa ilchole hilkyok shkiep al resilal likol ba'i. Naru nakatbokok sa li ang 45-52-66-33. Chinak sa chol, asyal uslik eok chirulik